0: Nanato chamcham an minute jamana ida tliya babi nala beresirman do kafa falabi niso kaga zaleng sir kaga ta nafakiam sirman ba meda fidema dinso sangwe kwankiro muso zala beresir do kafa falabi muso kan fakiam zaba baymar sirman mega tingne bozana ma te su zananta su conseil ordinairement ministre donc pil maréchal demandina Mahamat Idriss Déby Itno pour parler Mali et Mazam Dina parler Toumain. Gogol et président Salmane Kapil et Tayane Souaye. On a tous les hommes carrières que c'est un zo, ban le bougoua, bouillon le bougoua, cham cham goua, car sauf faboté talaye. Yo, fara bou, et ne bouté gouaon, et bonaï, ban le bou minisère, mat de bou minte qui ne pétrole, non géologie. Faire beauté de la et ne le boucan et de bonne côte et ma beau pétroleum et ze et de la fali pour ma qui a eka pour ma ou ne ka na botangazan matusu et de mon guama fou ka boa agachine fali pour ma et de ma fa batusu. Yo pate guay ako et ne beau zama ne beau côte. Ma yebe, zama don yebe, ministère, ma de bo fonction publique, za ban bo za yebon lan, yenrete souta, afaka souka, jebo ma kyang bo fouta, ka teng dakazan ma te souzo, au gouvernement mon boye, ka bo kode ma foua, kane, nefali yenen, bo za yebe, de kin bo ma kyanen, bo ma ha, mon yebe, a yene, mama nebe, zo jebo boa kan dagate sou, nefali a cham cham, kata kwa fa tenga de zengebe ka buma fuwa aga kone malaza diar buma fuwa kan buma kana kana tana ako yon yo mani pa fa ma fu yo urge fa ke risi ako edema dina matsin en lan ko godo do geto su na darwal ma zama pinu kama gi yar gbana pa fa sir chat genya pa fa damamo de bono boza gwoto selmana dama dina Abdoulaye Sabre fadul ni der wal won yedo so do mo ki der wal do kar fa fala yeso tingra fa bo kaso yebo mamono nama do mo fa ajemo kayina pa fa sirisi yi ka do yama ga pilbe ka bo ma arama fa kala dun pastor chat ayino fa bazaman mo goze kiyo alana yala buma kyano ne fali pieza soza ga pieza ga serman ga fiafano so ga fiafama maka dono jolla anota ko gur yala buma yes chat man ga fiafana la ga ni sun kwalani ka ga zana ka mu ga fiar fanai go ne fali chamcham buma alamo jebo akoyon ko fa fiema mo fi ne jul ka pana ma don ya ba soke zama mo ga fiere gini ga suge don ya baba sir chala anota yo za fa na cha chamba pene ko gurzo fa shi za za ga ga pi za ga lang ga suge fi ya la bo po lang no ma to ya bo no bo fi fa ma ka su bi se ya ma na bo securite ala nota yo ya la bo ga fi fa ni ne bo jam sulan an nota ko wodo dan da mama urge fa ka di shi fa ala ja baba no sir chano ka karbu da muka sun yamam gaggafa fildan fali bumaro aga yaya ta gese ta guayno kuma kana kana tana ko yon yo ministre ma de bo aménagement du territoire ta kin urbanisme habitat da ma din Mahamad Aselek halata da wata shine gora fa ka sin yo da opana na fa kalfa ka yama din biltin ko golu fa ka wadi fira yo do ida gwa ge fa ka wadi firbe to su do ge de fa ka yama din atiba bata ko gure do mo ge de wo ka na zara wo so fara bo ki ta ge ki na bo chamcham ko zara wo fara na bo ma zaki gouvernement mon go tobe za in to gouvernement ga go to kan pa na so fi za gouvernement la ya ga kan fa nai ko gure zara wo fara bo da ge ki da ma ta bo ma to gouvernement mo don yeb ga ngabe Afrika Panama ura wadalwa beka chomo pungo buma domo fa buwa dakata suwa kuyo Wafika zona dan mabang toma amu lina sungku yoke madan amakeng mana kasuga dan betod wa wala wa kasuga bantokal beto wa dewi wala kasing gena buma gabalon fika buma um yoza buma doma fai zeta su wala zama mjana kinela tasarbo tasarbo ma faka ati akoyon Yo, maï, zama meri ma lish, mama ka fakan jamana, zalon, don le taye tege ki, malaka so, yé mama tege don, gol, tele ki po hotel Radisson Blue, gol, zao, fere bo, nap bo, yé bo mama, gaga gbadul, meri te de don, gol, de mama kalfa pil taya hai, ako ye, mer, de ma dine sunusi, asan, ab, Abdoulaye akoye don ya ba nazani fere bo bo mamoga juno bo meri dan zo fere bo adage ki ta su pali ka ya mo shewo pa meri ida ta cham ka bo ma gawa mo yewo ka yo be mam jol bribe mi ta za za dan afika na yo be so be ma ka bujul bonono afaza ta ki ta su ala ya zama de bo minister ma de bo bita ma de bo bi mo tere ki won afa bi zamaga pona bi na de ble bili na de be to ma kya ka zo afika biya maga pon ka no zo won ka zama ta biyo bu ma biya ka so sabre zani wala ka so gine sha meza ma ye waka ma zama gi bi ma na gi fa mul sayin lan ma de to ma ha amanan ka bi zama zo ya balan za ka so biya sai ka de to ma na ka to ma salte ka ya ka debi So gulo zama mo tera mo don le bili ma holan e valgon a bo ala ma golan chamta ko gulo zama mo de bona bo yen nin pa falon yo am laboratoire national ma de bo biwo zo fa ni si afrika de dia fali bo ma ka kane zata da mo fa no ya ka don societe wala ka kan fa ma e bo je biwe ka bo wa e dore wala a hino ka mashida talaye ka fana dan afrika bu amma tayo zana towa pe ka mo mo kan fana ba gurzo ro ka la far bu ta talana towaye bu zan ma pilwi ka bu bi zamo ga punu e ga fa ka bi ba ya ka bi jinya ka zama so ni munuro ka dan so ge ba ki mu bu amma yawo ka amma mo ga na tinna mo ya ka je biyo ka biya ma je na fali ma jinya sok bu ma zo mo fara ta su akoyo pe ma jere brebe san wai ko yan kiro
1: My Jesus, my Lord, na demi su de to kobe. My Jesus, my Lord, na demi su de to kobe. Mi su de to kobe, angeli mi su de to kobe. I am in your world, tale, vele mi su ya de kobo. Goma vieri re banu bo de mi su de to kobe. I am a beer tire. What's on the toilet? I am a lama. Mardan ya pa boni go ma so mo ga man ga shorne I'm going to go to the hospital.

kiki de ben ki masan non kafi ke de van tu ka tamin sam nga na ke ni kapten gorsuzulla ka en hirjaf toram non kafi ni ki sakes ka le walia qaf walia gumna walia ngoso walia gore ki sadi kangalina yan marki gidi de van tu ka tamin ernest moxia ka ni ki sagan non qaf ka en de van tigia de van tu ka sakes lu vdon e molda magot non kafi su pele sakes ka le bura patame jaf te vi no jana ngarasu kain de devan patame nore jana kain mi prem jana kain mi jeremy jana musa jana abel sananga jana kain jaf te vi jana ngarasu non kafi gigi de be kain nan jok de kai jaf te vi plomo kain niki sa si de harun niki ngolo kain margi de gigi de non kafi kain sigi vigra na ko ne metti to ke fu mari gigi de beni gi saburan non kafi sa gunur da sa kais kal sanani sa gelen de ngi gigi de non kafi kan sanwe ane ke ka to lombo garan no dul maran mi fam.

kide be masan non kafi kang dibe alla fi kain nigi ngolo kain sahi sa la fana jox la mbadale kal ga tigi joon goni flan gida kide non kafi kain nigi sa silina figi nigi masan non kafi kaidane kalu ngal bi jaha la para fi nakat nan jam go dom gain mi telem guys sum zagudan de len chesti gain gain glo kam gain mi sanwe ko yang kreo ko dum atuli gain mi hamsa Hassan Idriss kan chatangom yom lawe di Fatima Kadja malatoklo ontolam dan kini commander na la minano chabru mol konfi lo vindia gigi de benigi masana gigi sa humra dona kan sadal hi fani gengona leno kante were don tadizun gaine ti don tukia utala han choyo dam samma ga duan de wandi gaine human asagan koli di gaine ti dona tigi hakiki de beki de blon parbanum ka lam flebur ma vo Hassan welo Hamza lebo akato lam goer mi famma.

réew ay tan ma ci ralla wodi ngi dengi ci nga hamza mni hamza hasan ay ngey day tan wa ga tengen ma ci ralla dagaram ngi tegi i ci ga zenaba yunus nay corona ri nga yoy da war yaw ndire ci dan tengen ma ci ralla nga dum nga ma ci daw ga day fatimi ka jamaratu di ko demul ci gadi ngi dajé ko lan nga ci pro ga piyabar nga mo ngi sun tramidrim yego ci nga way ibrahim mamad mbomi nga pigaru mo ko melono ka bin technique en tan no ka tan nga ay wendi bi ki ken nga yi ngi rek waddo mo ko jono.

wote day hagna ko jana rakal kal ligi dina nabar ngam nangu sante tulam yedena mi mo nga kuro holon yo day mo chulo rabar ngam dan mo nga namru gum yo ngue day churum yo ngi kete kadanga le chabali yo nda day ya hunda a pa lu gu dum do lo marechal mahamad day dri debi tunam yo ngi kete kadanga day drani kol nga yi chabali nga day ya yak wan nga ayi lamya so hol ga galanga yi jangi kadingi kete kada hunda pale de tumaya ngi ala jay jor lu nga kol marechal mahamad day dri debi tunam yo dan mo

yakama naram hallama di ngaran ge kede kada ngadran yan yor yakama naram hallama dai luangi kede ki ngama naram hallama ogum ngadran yugo di anar kide agama naram hallama dai mag songi kalkunga dai jayanyo jegini gada ma dai yajugo hallama dai namur go fodong minister ng petrol nga namur go dai dinge kede ngrezeg nga kola wondo lor dai yo yego yakama nan gitenyen dai yakama naram hallama lunga kolenge dai halngam yo kide ma kada ngi kede ngi kolyo hal ngi dai dran yen kide yu hallama dinge kede kada nga hogo yeru yajugo yata da baga dai noktangi kede kada nga yo yata da ba yo nga dai namur go ni minister nga dai migo ngi yen kide ngi kana fonction publique yo nga dai ya dran yo nga so yaji ga dai ya yo nga dai noktanga ran kingi yo nga kede kada yo dai dran de ministre and president nga dai dinge jere yo nga dai dinge dran go ya kar ka woni ngara na ji lam yang dai curuna kama yero gre yo dai ya mo koy mo no robin lugu belin nga na ju kida handulu ngi changa ambassadeur ngi russi nga dai ya ju ngi ngani kida na ju lu ngi changa Maxina Dubai yo nga da yewu ni nga nga da ciro na wer da ya na ju ka kan nga dan na ju ki daga han nga na yo na uga da dan mu nga na ku mu lu nga da na mu minister nga da dan mu nga da mu do lu nga da mu cha lo tan da ma par nga da dan mu nga du man nga ku li chan nga Abdullah Sabur Fadul woni ga da na yo mi ga jama ngi ke de ki yo ya de mariya ka man ram halama halama nam ha bang da ya mur ko na ma de ga da ya mur ko na ma da fo dong ke ni kara seru mi ga nga da yi cer ni ki de ngara nda wali ya ma nga yen ki de ko ra dan mur wa yir halama di ngi ke de ka da yo nga ko ra dan nar ya ran digre mi ga jama ngi ke de ki yo ya ka man ram halama mi ga ngi ke de nga yi ka di ban garan kran gi cer nga ti de nga da dran ya dan burus ga da ya yo li ka ngu ngi de yo nga yo he gu do da lu nga ambassadeur ngi si ngi na yi na ma na gu lu ngi dum nga mo nga handu yo da dran ki yo nga ya kar kar kan na gam narma hadama di namur gu mi ga wa jamana dan na yonga ya koro dan nariya ga da yo ya nga yo a wonde ka wlingaran ma he da ya koro dan nariya rende ya kam narma hadama jenni ran la fayu erni la fayu ndu hudu law erni ni la fayu hudu da ya han ga da ya law ka jo sir hadama du ni madai angri kides yo yonga ya koro dan nariya re mi ga wa jama inge kire ki yo da idran yan ya ga wonde ka wlingaran ga da idran ki ya kan ko ga ya je yo yego habar gite ngire habar yo danyo namur gulu minister ngi day namur go lawyer day ngi hokama day yo lu ngi chana mohammed asirik harata yo cur yo day nama alulu galu kana manalu ndi biltin awnde wadi firayor nagaw di nganar nama nalu nda ati awnde bata ga day yo wolni ngi day nal yo day drana mi go ngi kele kadangi kulga i cal kiren hokama daw ga yen kide yo Allah rama mi gongi challa day yamna lawyer ji se yonga nal kada na chapol don ga ya jangu gute ka ya ka dingi kele kada mi gongu day namru go ngirwan granga ngirwa kama gite day dran hala yor wada ga ya ji kula yonga so day ya corona re ga na chag na wadan di end kal kal ganga so day ndugudo ani ak day dingi namru go dingo hokama do kal man naram hala ma lunga kal mi yongi de rakal yingi day dingi dan na chapol na re ka onde dinga dan yam yego habarra ga tengede chomna ngaran kin kiraman nge mi ga unge kede nge yukol ga da yen kide nge kede nge da yal ga ma ngaran kide nge yan aga man nar mahallama a wundu komin nge kede a wundu burni dum nya mana ndio da ngo churu yan chomna ngaran gite midi nak mo yora wundu hotel nge dum gi jan ngaran ni sombundu chapali nge da yal di chapali yo lungu da ne china wudon chapona ngaran yo lunga kullu dum on yo lunga kullu mer nge burni dum nya mana ndu lungi chan ga sona si hasana abdullahi yenge da nan la chi yina wudan de da dran yo nga so mi ge yo i kedan kida ngaran kal kan i kay gi do wali go da dran go di en ya akul nga da yan agram narma la mana mur go ndi kida ngadan na yego abar ge te ngri abar yo dan yo namur go mi go nge da dran go i kedan kida gid namur ga la man nam muhim ge amay nge da yo kimi kimi gro ala ma dinke kede kada na namur go di bela ba yo nge da ya chur ya chapalu mi go nge kede kada awunde daya awunde nyamena andiyomu gimike elmo ay ngi hindi ngi kede kada ye ngi ajay ga hena ka kat ngira ina muru galama i kegan ngi dawali ngi dami go nga hal ngi kegan ngi yangi kede ngala ndakal kaliu di ngi kede nga kol yo daya man naru halama di amay yo nga yo ye ira halama di namuru day di dam ngum chan na go aw kora ngi day dan manga kul ngi nande junyo go bolgo day halama hal ngi ci bu kal way ngi wuro ngi kala ira halama day dan manga ke ciri nga day gamu di ngi kede kada ye ngi day di ngi dran go ya chapolanga ikeran na kinagarande kalkal ngere wase abar ngamna ungu sandu talam ya janamiyo ngi kanarama ayjima kanarama se na ga ya kyawaka ga duki wa ga raka na ndabalga marga no lungi changa hamsa eden tonu na kaseta yuni mindiki ga kenna

te day mo ko man robin jab go ala dadi wate mo ko lanoy mo gal ge day man go acer galu ga iman ma acer galu ga day matane no angal de jawdo ha ni ngana ge day ma hi cer ngi yalu nda amay tolair di seir day yo go agar no day lu ngana ma dan ma ala dadi day kam ngana de lagen hagari san julo nay dowri jow na cer dan no lo ndan nga day tul gon ni se jara gan nga day dan gon ni don ni ngani ho yi gan ya day yo go ro wa ngi jurudo ga gan ngi jurudo sangay balanay kinu yan balasi go akul li ngi de go akul ka ga ta angal nga day lu ngana ma ga pana gu nam sa ngande kawe kawe nga gitsi gatal nga gagan balasi yo dai balasi yo gani gagan dan ko kangi ngalla imana cargal yo lugan ma dai ni cinne ga yenge dai man nga ngani go chal u chaga ro ko di yo yo gre dai dan guro lugan amar ka tan nam sa juro ka tan angal nga ka tan on den nam sa mo do ngo ngo gu fo ga tan na ngo fo nga dai dan go non na jan ko tar ju dai yo yo go dai na ro na la ma nam ro ka jo to lai sir alla ma dai na ta par pa ner di sei ka yo yenge dai dinga man nga ngo chan ka wi ngani go chal ga dai ya yenge dingo chaga gre hala dai yo dai ya ndudo dai waqtan hala dai mun ko lo yo lungu dan wacan dingan ngani nga mun ko ran dar rende dai ni dam na mun ko lo yo dai mun ko lo mu do na ma dai yu mun ko lo ma no di na mun ya fi do dingi de ga e ga dai di ma ga chan ngana ngi ro ga mun lungu de ro machine ga gudo kan lu ngara do ta kan tani ga gudo chiri ga gudo kan lungu ga chan ngana dai ngana ngi ro bonan ga chan ngana ya da gono dai dana ga nun jan fi de ga e ga dai ding sun do ai di ma ka na ram sai na gai dai ya ka hili ra ga du ki ga ra kai dinga mo charo cha nya yo ga dai na wa cha di sirabi ngana no samede cabine technique.

0: tede ha mo kamen or bilin chap gas and you have ngam ngam sondi nawal tak tak gado ide kamen ngi le va sakan ite mi jaga kal kan muro ay hebdam ko mo kala ko ara kamen sondu jima ngam ko lan ara kamen jima ndu do ajan her ko ara kamen duro dinga an ngan kundu ngan ngalang kamen yandane her da ya piro dinga nali ngan dai kamen nandane ho nono ri hada di ko mo na ria ka sering mo matene no mo abar ngam no matene no mo ire mi ngi kete ngi dañ ma jeno man no ki dara ke te ko mo na ria rande dai dara do mi ngi dai ko mo na ria manadan no dai shukran daga fa donga dai ci dengar ni ci de karanga je mon dai ya hala da dio mo cialo mi ngi ki de karanga je ko londo kabin teknika dan yandi ki dayo mo cialo lu ngi dan mo ngi teknisien ga dan do mo na ja ko dai toran lu ngi cian ga sang mi ka yang kreo ay ton mo cialo lu ngi de ngi cian ga Hamza Hassan Idrissa ko dia cialo la daga ram ngi de ngi mo cian ga Zainab Ali Yunus dara ga kini ga je ko londo kabin teknika dai yedo mo ma tan na bring mo no so dio ma waray awon reji dan tinna yo ko dai mo cialo dan daga ram mo cian ga fatima ka jamalatu lu ngi na ta ga bar ngi mo no so ndu na ri yo ko lu ngi mo cian ga ci dem ga yusa ngi na kana ga ci ga waya Ibrahim Mamata mbo mi ngi na kana goy re halla da dio ko ma ba sina ay ngo cage mo ga inde ho wa sa kan yitem de ga kal kal mo mo koy mo karako epi lo die be nga halla da dio mo cappal nokko le ngi mo ro mo no lu nga awa ka habar ngar na tara mo sey ga wate ngi cage mo ga halla da re lo yidi ga inde ho wa sa kan yitem mo koy mo karako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: sungu banai re hukmari gayai

ci viaju ya musaina marba na sumu sumana vu radio na halan gade pna de udi don la fatma di dogo yam ma der goron jakina dok fidi yam binina ki diz yakor vu radio ka tanay kali hutla dam basidi da ti yam basidi da jeo na ki kijira bon ka tani wanda ni ngolorenga yam bas mai di tanin ministre gina za fita jawri mazumi to kani burum ka mun bur jedi sama vogo zina ni amul yam bas mai di tani marshal mohammed riz debi itno uri mazumi to kongola ze chukhlege na vogo ze hlege ni namba jogo ni sumu sumana na zugolo zuguruzi ya hurbur mama na aziti lili udu sunda jona kikijiriba ngoni nga dani ya petrola ni kati suma suma na fazi ka udu ndagari na huwa ni gata kazi dandar na ganyige ni di deuda tambara zba ngoni nga dani ya msundi misanili ya li sunda ni mbaktumba nga mbaktumli nga na chike izina irize ya ni bazari kala evi bugoli na day kuri mwana chike ni irize kolo wa vogo vogo nwani zingolo ziri jebera wali ndatani hal lobotana biru mbaktumba danga huwanda nbatit udu sunda jivya awan por santa ma wili ma mbasi uri sira sunu meta ikata ni wani burmi ka mana wara meta gata mbak tu mamba na jog meta itanida wani sama imana na miya baza kene ama ni minisir maina mivi bana na kambasi titenga seme una abdulai sabr fadul wani huri ma mangolo dumba azida wana zindila da huri mazimu bazara hachiki suma isu mazibaka zinu ngoni tuma vi bana dana duk ambasi mbada ambasi chata kambasi iruisida awan arangana godimina hazin iriza vogo wandila da yam hata hati teng titenga na halanga mbada suma isu mana mina iriz kolo hata vo awani ni nju undana zi hazia zi ya fia tengolo da ya burma vina hintewa njun ambas maidi chatra wana chiki zina zibaka baka bangon garani ya mazonga azonga linga mina na iriz kolo vokuruan vamdeo man hina tewa njunu zina ni hata na holmi wanilda da nanganga da ni yamma chila zibaka duwa mbada ambasali ya tijivi ya ni mina na ladi cho lidimi chiki zina na halang wana zimaranga vawi uduzi na deodi amona ni ministro nene na gak samyaman mahamat silek alata hwani hiditita hwani burumi kalina wana mtewan hurazimi biltin azimungol miyamandaga di wadifira hwani huri mama na mmin jak ere muna fadwan hurazimi atina yamandaga di batarimi uraz mungolo mama hwani ministro lilitoki kingolo rafa mina dew miyazia baka mungola na nima yamandaga da ima imana mbasa kamkana kakakana wa buruma vonda tintewa liva kone di zugeina sumudanga wani hii mama min kina shageini wikona wani ministri ndana shagezi nwani nga jivili huri wana mshitita hini ngol shagezi nki irimwani landata yorom tam ngolo chivya wani ya ini meri ngol huri zimijamene nkata ni wali toka tok mati yamba badada wana fitazano hotel Radisson Blue ni ka njamena tanimi awani azi gonu rashi sumesumana ze hin lazia burmi avon wani sama en mongol merim tindu sunda tanimi yamana senu si hasana abdullah ni mai malvun tok ajivi hayi tanini dadai humuru ni ngadani yam yumaiman in ngatai tanih wani gol tugudina awani ndatuwa na dila rungoni ni ngada ni ya mbona wansu mfitifita zeni ka njame na tani awani ngolo titangan fiwate ngada ya mimamda wana lazimba kutumbu ngola gazika vozia awani azihin gol udu imama zidana sana lisu numjiviri titetuan mina na hata ndagami awani vokma imana azia fiha ndatitani ni minister mayringata ya dila ya mbona ki a kudra wala mayda mbasi ni adgika ni gyan gaga depna dew di dewna halan fat may di dogo yamma dewr goro jakina dog vat yambinina dew korbo hore don kartani tani selan ni gamo nuti sogol ekolo ena

Odile, dis-moi, donc, Clémentine Ra Gotum Menda Mara. Et que non, des Sende la Naringe Odaï Rata Ngaro. Et que m'a dit Rabbi Apollinaire, que Thomas B. Mede, Simeon Ngar Goto, et que Youssouf Ngar Todji Dom. Baiton, et que dis-moi, donc, Koita. Ko jime ngar na wute je. Iku Théophile Kaoudé ngar maji ndoriam be wajimo iku dande dotom Samuel Ndoninga. Ngaro Etienne Tedebay jimodal. Blaise ngar toide rangar Timote iku nata jim nambate ndo. Enoch Mbatibe iku pasteur ortom daraja. O ngania neke dori bamgarge ake ngania neke bay sonang ake ngania nana jingarge o yike meme jingar bamgar o ngania neke lotelengar ba malang de gindon ndon ndon na tena na un kum kongai kade nenan ber klayan to nan singi ko jik ngak mo de ngan kyam de ge ake singi nan gerin sigi mare ta de ge nan bisitin ber klayo ya ne ku ngo ko da ke bobde nan dodu ik ngaro jige ni ba guto ko ndok tu muta ye no baram kri ko man wadi na wutu kem bar ku dubjo ku jo kan ke me he dot nge tu jini tabay go moy ku wan rete te adi kem labdan ku bok kem be ke jamanat la ber klayo on to nan si si gni nge dig maran ki nji kem be ke be homo on a deni majesté chef de canton Ibrahim Moulbé ke beboto yik ngarabe ngarabe gari ke bejondo yik na tone be ye ko da jingar ke bejo ake tinde ngar una ni narangar ake ala ara yisyal ala yisyal ba ndang lai be ala yisyal jige yik damariso baito ne mengar ngaro jimu unumbe ye nangar ake be ye na jimas be o kayangar mara ngar koji kosadum ngar ike aji nangar wai dorangar na uteje ngar alta jimas be uku baito koji kubonga ya sama jingar ge kosadum ngar ga ke lu tule ngar ge malang nadende mbir klayon to naden baito ike chef de village ngar ujita mia atum ngar asbe mbai ureta iku kuladum mbai yam o iku maji toingar bagoli kuladum be o bai to niku molena ake narik ngar ndambai jima toingar na wajingar jima rade na wa nanga na wai nanga o iku nangadum ngar kumra gania geturom ake pasteur sadrak nagimbai malani jini kembe ke do ke nadni klidia ke mariam bo bai ton nik ramajio adumbe yengar to jini kembe ke bepa ngar rabe nadni ber klayon to kai kayal ake ik kongar kosadum garo ngan ya nek ngar to ide be chinje be chinje ban jini kembe ke bebo pente natni ke alanji kita janvier dige ik jimra sem ngar tum honoré o docteur Raoul ngar unum malani jini kembe ka bisita ke general ya brigade na jimi ezekiel ni kembe ke ma odam ke kanem to nandi singe ko je ngakon le kumara ke kengirun si kinji kembe ke kumara sar mo insala lion lacte doba comme bibija lai bejo bejondo nani singe ke silambi adi dam ke jilingala te ake achi o amchiman ngini malang nanan simber klayon to ber klayon to agoroni ke saji saji engar ake ike jumto engar samajingar o jean kasram boner kulnoji ngar toide wanyi ni kembe ke mundo ike jumunum mborum ake imis maji ngar goto ike jim tebe indolengar nyin kembe ke kelo kabe bamgar
ni ke secrétaire général que province que mayo kebi que dam que dunbe te ara bar ne mayo kebi es jimo to mo jige kembe ke bongor to yi ke do adum gar tum ji kembe ke be ho mode yi ke do tol gar bam gar di kembe ke jil gre dam ke be injite o ngani ko sa dum gar ke kal te bey benon maji di kembe ke betani adi dam ke dembot nan dan sikun ni na one ke be ba one ke ngon be ko ji ne ke guto ta de be homoni ni ban do ke nan dan sika war nin ku ji ku solte ka un ke be ni nan nan bisit ke mbir kla yo krang ni kem do gna re ke no ji te ke te to lo ko ando ta ba to ndu ban ni ke guto ta di quartier farsha juguli endangan lai be Gambire sik mamte de kadisi go na jiko dobe ne imgan bangin ga yale kadu munabisit na jiko dobe to jetele ka ro ko jarata un pakran ko do kadawi.

0: Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kouakoulouas, Kademanam Bissit Nadjiku, Dobé, Tumbank, Boysongan, Gdoti, Koutouso. Voilà, Nadjiku Dobé, Niku, Takugado, Tadji, Lusoltu, Bolanto. Abarne, ONG, Bandandi, Dot, Nai, Direct, Relief, Adi, Organisation Non Gouvernementale, Katanasrak, Nganga, Abarne, B. Rekade oskil klaya minister ni yang kelak so doronga ikus gegir jiru tu malangadi minister ya santé publique au bantamoy pai prévention ni ade awasen kilde ke yang ni dawagta bai dawak bayon bai dawak ya ron ke moine inda ni moy sikurna barn kata nasrani jabet nita ade kendoi bola ni bai kem gong tu ko bai kem be kin jamana tla di kem gong ya minister kon yan kla ko so do ronga ga gir jiritu malang ni na ji ke te ta ni ke minister tu ko ko do minister ya santé publique tu ko mandang adi docteur Abdel Majid Abdel Rahim ni ni ko ni lejinta ta ka de kadina was ne ki le kla ko ke do ko to mandang ade kumbang ne ni ele jin ta ya ni dawa ko kokni ba na na ya kum yingeg ni ku so do organisation no gouvernemental kontu mandang ade na jig ne te tante ni ta ba ma mor kum la se ma de si ida na da won organisation no gouvernemental to ni ade ni ne aw ko ro geg ne moy sucre adi moy diabete ngonjide ni ba na na dun dun ay kari deka ta nar jidite ne a guto o yida banay teri da bay kadene nyani dawagne adun to kadne de kun ke gatin ale o ngege ke minister gitu nan ngomun kumde ta jidite adnan nan nen kumde kanganga go yagni dawan totu tam ye kada akuro degne moy jabet ni a ngonji dunio nan ngomun go maji tam ye kade ta ko no tigi ge ba ye gun do nan ngonji dine kade kinga ne da on to ke tana bai na ji te ta ni ke minister te amnam bi sit to PND Chad connection 2030 ni bai go se ko ko ni kinga ko be inde gir adin to ba gegne asukada wasin kilo yani goskla yangi kombi ni marshal mamat idri debi itno ni taba societe asniya ko dodi kutukogi kutigidi sirino kari ni nenare kade awasin kilkla ya pende ko to mananga de bola ni taba ndan jidi girmap tupte rabarnai convention ni tamye kade wasin ne kilo ngege ke bank te bay kuju ni kuju ku gusu adi kuju ko na ngom ne gusu ge keme mandang na geri ni wa ndan gusu bele to bay to gusu ke nda bele te ade ndan jide gir map to bitin do bandro jit no bola ni taba e kado wasu ne kil klaye de gadi kem ministeria ni finance ko mandang tan na dan ne jide gir ma butu bun to te ba ni kran kuma manam bi siti la bai narna was ne kil yani i pende ko to manang ni bai miliar ka sinya ke bu sono bai nariye ji ji ke chade te la ko na bar na iri wa bai france e fa ni wa ke afrique centrale la ni ko na wa ndaga di ni ke ministre tayir ami dingiling ko ni ndaku mun go yani ma butu bun ne indan jide giri neng neng ko to mandang ni ngembang kleg ade ngembang kleg to ni abar de na cellule de suivi et d'évaluation ta de ndan kum du nganga ngai go klete bai kleg ni ke nge ko be ko na wa sekir bai ni ba bar na politique au projet présidentiel ada awotne kembe ke mongo to maji kari ada nina uni orang kumbang se adara nekle ke ngege ke so do service technique tam ye kada ger ne kle ke kon nik nge kon be was kil ake yir kle ke neng neng ni ke wat ke ti ake rai lu ram tua ni ta na inda ne ger la rion to bai to kle ke ne ni ra ni itamie kadu awasu kilo kosugu ku girngralo ku gera tu ke degu ku girngralo ku geriat ni ke dunia de ke banywa ba projen tone ni ke nge kombe awasu kil ni taba majngai kadu ge ku so do nge bang kla gun to awindan kumdu go te ke nganga ade kumbang no orn ta inda ne gir klesein ke arani tabai Itakum ni ke délégué général ya Gok ka de province ke Gerat ni ke général Abdoulaye Ibrahim Siamo ni ke président ya conseil provincial ni ba ni ke Amat Sorto Ramadan. Tolanta kingina yede ko ke arabar nei séminaire. Ade kingina yede toni wadna ya kas ndo jobe. Ni ba bar nei séminaire national ni ade seminar to ni ke osi do de gu bai bai gu ba de gu na ran kle do yo ke su nyo ko na bar na ya ke su ke ka da ke kem de gu dol gu te ni ni na ki ngi na yedun to i tam ye ka da ne kle ku so do mandang ade nge gu ku kum te gu ni ta ba na ngi ne ma bu tu bu ade ma bu tu na bar na recommendation ni ad nan de ji ni nge gu ku dok la ya minister ni yan kle ku so do kala yangi gat gi gir jirit nu marang ni ba ka de ke os kil kleg ke ndeng deng ni entreprise gu o bai ton ka di ta ro ba de bo ba kle kum bna na te gne ato ni ato bna ya ni administration publique nu a ke nge ke privé gu te o bai ton organisme normalisation ni ba ay geri kad ni ak so do normalisation ni ad bay do kum ro ji ki chat la ngo yali ba ki ngena yed na ra ne klen to ni ya gni ni na o na do ti ni ba re a do kran ti ki ge a chi ti kon ton do kum ro ji ki chat la ni ni ya ak so do ma bu bu kan dang ku ku ko ji do man dang ni ko ta ni ni na ni ni dang ne kem ma bu bu ti ad ima bu bu ki de ji nong ge ku komande ma gir ji de ku ad boy dokum lo ko chat la ngo eli as kada ko do krang te kari to do or na ja normalisation kemela ko mandang nita na ji so do degne ni ni are yan do ko ni ag ada barnde ne consommateur ni ba kar ki indan kum du go yani na ji ya ki ji gna te ni ba kar kan ka nganga o bai to yani ndo ke kadinyak se ke kadaan ke kem de ndulte rendon ne man ba majngai kade ke idan ko krang bai noni yani service gu ku so do yak segne nin ran kla do tug deng deng ni ba maj kadre o yak se bare bal man ko ko ba kade ke awikro ngeng ni service gun to tu ko mandang ni ore yak sene ay kada ak kem det ni ku balen man kok ngo yale yake ku ndon man kok ngo yale bay ku kada ara majal ku dendul ba maj ngay kada ku awinero nyagni i service gitno ade nin toni ba lo kingen kingen ayden totni nyagni dang ni recommendation ni dang ni kemé o dejin kada ngeg ku dodu gitu ku unun nyan to kilen dodu giri o krane kleba ni no na barne recommandation konita projet ara barne sued ba inda gir yando sei adi yando ka okro yani dek mandig o dek jago koni dek jagan girin goro de kok ni taba ikembe ku kumran na ngani yando ka doro ne madi yando na ingan ko to mandang ni ik baywa ya gyer ko so do ya ni wotro gu o ko ko jo to ba i kurian na bar na culture culture ni o ade i tag be ndo je di te ta ni na ni ni ta yando ko to adend mandang projet ni ta ba i ta bal jib la ya banque mondiale na bar na suède ni ni ni na adron paten ka de yandon to a ukuro yani i mandegitu deki jagan gerungo rode seini Yekundum kendaga kada weba ni mi joari ya giji Rigobert nen ke Malkag Florence, Madame Malkag Florence o yete de kadisi ba Lionel nomen garbam di sesi ba Gambia risik nela kadam tede kadisi.
1: Just gotta say.